ildakitarini nejo eimu larikoni lenye le KMPDU Secretary General Oji Davji Atela ajo tenebaya na mugomo NSS ngolongi ngolong ya artam ukundi nekipusi yuka ajangake. Tulimutu nejo kitudu ajo megira serikali aininin pi esia inaidoreta NSS na ninjoshi kia sisi ya itenebo kibuita na nekidola ajo megira serikali aninin ure sinje yuka ildakitarini nekengomasi yuk nekijing tenebo alahabal ashu ena mugomo NSS. Tukule mwona kesi yote ena ziti ya talaki tuyi tulikukule ngule oropayan le rais olosho le Tanzania me Suluhu Hassan ya talaki tulikukule ngule oropayan uji Hafidh Ameir Hassan la ninye di oropayan le rais ya Tanzania mama Suluhu Hassan elimuni nejilo mwono kulono yunu songo le vice president note gili wakidet uji ankarninye Diogitias Ndenjembi nelimunejo njere wora gra limuta nangana na kagra ya mpango ya mazishi na grant ileate wineji kizimkazi ena kulingana udini o silamu limugina neji hirulari kwa tofauti tofauti itikiloku lenye nelimunia jore lele ujengar nenye Amir na oldungani opani nye oisomeo lengi esia inapirta ene agrikacha wengi remore kako oldungani ushi duo lemme balo lengi te public nituwa neme pangu dosho lengi hudu na ninye first gentleman lolo shule Tanzania ninyoropa yale rais ilo show le Tanzania kumoko lengi lomun kule otiana ziti ilo muno jitula ruyo ipirta esia inkuretisho tana nati ilo show le Kenya tankara kilo muno iloro rais William Ruto kakeno olosi nje lomuno ipirta inspector general loro pilisi Douglas Kanja ilimuni ajo ure turiki kule ngule ni bidibi elu waijibu mbalai opana igira ashubela igira mbalai ya ijibu senetani ambuti ya kitoshi senetani peela ibungu governor Oji Abdiguyo ilimuna ziti nejo ore tongati nushina lusu iti neho mova Senate County Public Accounts Committee abo isaimono niburu lo governor kage niya nyushilo governor Ojo Abdiguyo le isiolo ila abayado kwa ina committee ore nesu juna yato suje ngoto ipo kuna mishoro ni order aje bebo yebo kage teju inspector jiro loro polisi aumu nurusa ajo itrota anji ya njimbuka ikita lakino raibu nga Abdiguyo tulimonejo kempangushi nikipiku mpango ore sheta po kile kijopiku mpungele governor kage niyulugu ya tondoke baiki ne ya kuna naisik ni ya kuna tokimbo kake lomono tulimutuwa senator ni ajo midema yebe ya sepamure ya Abdiguyo na waltungani uyole na public figure lake yulo po kanga ini yako mede ni kubisu dodi yuri polisi ne melauni sina yeni ti nejelele kaka kegra ya itumia kulito hii ae sabotaje siya ina asira senator ni tukuli omona kesi yuti ya nazeti itulimu olarikuni ile nchama na jene People's Resistance Movement PRMP Caleb Amisi ajo wore kibwa galo olariko ni lena na jo United Opposition na agishi ya veke ngwara jo kangai popular asho kangai yu ltunganak tolimone jo mishi ya veke kibwa jingu nushitu muritine boardroom niki na apu olariko kai kena hata nita yotungani ubo la ninjo yu na njo yulo kai agishi ya veke njo wanainchi asho la ya mea mua kiyo kwa ltungani la ninye popular asho la ninye ini ningitoy tolimu kolo mon hamisi yotu yoshini yobo ulo alichoreta na ale lele tutut le Linda Mwananchi urikito Edwin Sifuna tenebo kule nilimunejo ure nyamali nikiata na ure likijana nikumo kule ngoji le Gen Z neno ditopa awakening asho iru pa ainyuruto ainyuru siyasa asho asu jisiyase lo shole Kenya nejo nenele likipo yoka ya ugo siyasa ya keduo ushiake nejabaiki nemi yini njele lo siyasa nyo shiake musan nele likipo support olungani yeyote nilimu amisi nejo kide ni njene support alaranyani nesho na nagura yenye po kanara tenime kira yuk siri ya saisho na pasi meregilu olungani tukuli ya mwana kesi utiana zeti na alumuno rejoki Kenya Malir Barako sana sana leka unti eturkana egra ya adot ashu egra eti katikati wala miyu tenebo si enyamali na jine ilinino ashu enchan sabu ke ilinino na jike gra lotu wenyamali na yao ilimwana zeti nejo ure ngumu yenye nera na ura tetayari wala miyu no sirata nangara nera yake jiru njo si yake genye lotu na shan ate nene ilinino hodu neto limutu wala riye kushilesia yole ngangajo eleleka ya uwa loera lonkare tuomuru wa kumoko leng neleleta ya uwa sara tulimu kine juu ure para kukumo tuomuru wa kwapi tuomkwapi kumoku na ati wala miyu itanangata na yake jiru enekashe nesha inashan niki ya raredu nyamali na ya uwa loera lenkare alang niki endelea runitiatua alami yobaji kumo kolo mwen kule uti ya naziti leto nakalo tuwa nangangake badaye nile ni nyuri minister lenge suma ujangare nye Julius Gambo tulimunejo kagira serikali apikiru vya nina ara mbilioniare kilo alari esia na jene promotion ura malimuni payboy backlog telosho leke nyamute jo kiki ya rawe nyamali ura malimuni kumo kole ngoidi lehi promotion enye nijine nyo katape

0: Sa υπόγειν, έμα είναι η νιγό Mayan FM. Ασόλη.
1: Εν κακενιά, έμα είναι FM.
2: Σωμάδα ειρή, ελτώ να τα σιτάν, δόλα ειδωρία νίγες όλαϊ, ουόου παπαλαϊ, ουόου γεγιόλαϊ, αχε, μαϊ πούμω σωτουά, ουόου ανάνιωραϊ, ουόου αλάνιωραϊ,
1: Enkakenya, Mayan FM.
3: Enkiguana, Enkakenya.
1: Enkiguana, Enkakenya.
4: Entiamas, Entiamas. PK, Lelion, Eki, Esetakwen. Tetwankakenya, Mayan FM.
1: Enkakenya, Mayan FM.
5: Esipa katukuli ya kigirego na bati ya tuyo nkakenya mayan pokio longa Jumatatu merabaki Jumasa ramanare merosho songwana enta dekenya ibuidhari nti ya masi yudhiru mbura lenga pelea mekuti Emmanuel Olekisemi
6: tenebo nanu PK ilelio na show saita kwenye
5: yes tiki tekitadu wake yurepe wisana bo enta dekenya neki ya talo wanyi tiyo governor ya Kajiado County Joseph Olelenku elotuwa kutenebo yu kigirego lwa nishiro wambana ya berdisi ya yaramadhare olo shole ma nesu laka na ambana kutuduga ya tandati yetu wa Kajiado County na thura governor ya talarin Tomun no la rigoni si uyolo yolo ron lenka jama niki jane tepat tindiki nyalo monta nkaka nyano longe duta karibu sana mheshimiwa
7: asho leng irma selanga nka jama anda super pogen ashevara rira ranka ganya mayan
5: karibu leng
7: asho leng
5: ke jani nyangolongi
7: sidan nkolongi na super ranka yi okikata na ai ni nyana ya na rishata kwanza erologil tungana lang aisha nka jama ana she savo koleng amira shiro lengo nano olelo poke no itashere nkara gese bara na jama ore nyotri ga dokoya janta so bana ja sho lenga mu kaningiri ya ngolo nti nkara gengoro re nyana ra ngoro te kuno longi uni na ra golo arkasi
5: je iyo golo ngi sia ya re
7: ne iyo loro ma sa ya jo ke tashiro ra kara ge ninche irashi iyo ge nkomo nenye wenyo harenye osili gisi lenda isira re isira nka jaba ne ako ashebati yanka ganya mayan
5: karibu le kainyo ngolimanisha elo tunozora iste Kajiado County kia adhara ngana yu eji ea ka yu ka narmasele Kajiado County
7: oro shi elo tunozora arise na ore rolo ngana kariyak na ke duboto sabu koleng eyao yolo na rajo president wara nare rao malipo kin yankop na ranira shiro ngolela di koloro masai ay rage yu ndote enye di rage siyase abori ni ruma agenda lo show na narangole kiara ndogiri sabukindi kinoto kora muki yara gana isi ligi yo president ambu yela jo uwesia ya makadoko yo leng ne uwesia ya mposel doko yo leng ne umradini na rejo kiasana kiasana ne kore ngolea na lorno ya president kiara ngolo siligi la maendeleo kakira duwa siya jo kore ngolea na lorno renye niti siyasa sapuko leng ajo kira duwa president ajero shiltunga na koe silire siyasa orar mair ni le siyasa leje lo rifufua
5: loisi ligo shini nye
7: loisi liga jibu ngaki roshonkob nejo uru maiti ni era kwa takira kwe onkere university merabu akio lele mkuu nende akio lele mkuu niko ni aja ore nusu elelo nemerunga le Kajiado loya uni kakera nyuani nye president siyasa nye na kegolde ele president na kiabare siya yenye niyo lola jari ya hapa kero maasai ke ore rara president Ruto ni miki ara maasi ndo gire ngurulika lea president ni aku miki ara sababu beki yu niki ara le yu president niki ara interest sa pukin eno lo shole ya maa niki yu niki humo na president ore toki yu mao te narok longana lolcha muso gire ankare dushoro mangati eri maasai lang lolcho raire ya nakuru wa narasha ilunga na lalia la ekipi wa nyamal yoko roli ya mpusel hui nikijala ililai ya nana jisava national power pana ikarirai nia hukia ulichampa ilango wa nyamal kibiko, kitet, kidong jojo sholo hili nyuchungwa na yu hinyo
5: ulichampa ila mashungwa
7: ulichampa ila mashungwa hira hapa jana kwa ODM lo nia hukia etia hapa ntoki risabu kuniki yu unyana serikali nikijukia president kingorie kai kiata kuna yeunoto kajongo lege lorwana ena lorno ya president aina agenda na tete majo ainaso na temisina nwa jari yo leng ara kira ro leng kidogo
5: kile bado ndo na gerba na weekend
7: kake itodolu najo osha na agenda ndikira wata nesepa na kuna wale ngole lorno ya president ne tete mayo maendeleo ne aparece yo leng adumu siasa president kake tipa ilo maiti nile siyasa le mwukure piu wala ameo topi waba yeso mbene nga yela nagaronda atidima kajoke atagolo kidogo
5: lege lele kwa lenga ala riko klang sa ingino mitikilu wana lenye maendeleo jangala nenye tineltu na jolonga la igyora isilo yulu ya jonyota masapo ken ninyote nkitoria ninyota na yankide mata na juke siya na jana ji kake niki mtuoshi yukate tolum araketa tofauti yange siyasa
7: aina sushi amu yela jaro hila romali mwile history romasa yala jai magosha jo ore ankati ni oro masai tola rini ankalifu na bomi ya sita mpaka ankalifu na bomi ya nane ya msini nara masai abo itore anakopu na ankaji hapa sabu na jori nakaro ore masai ni ureki na akarisisi na alunga na kongida na inasu tiara kape maibu ni ankata mkira ndo kitu kumoneke maki na jori pepo nubishonaris kuloa ya utoro dei lako ya motiva nine ya unumu ya ritine dojuro masai kakati yako shindai ore enyamali sapo na noro masai na larabale nyamate
5: mate
7: larabale nyamate itaruga na bahara pe yolo ibonikiro ko jimbatia nyara olana na osente u wa na bahara pe buru masai arenga jola kibia kai sho janka jina tolo wenki sisa kino rola iko merara rani cha mate na yako re ngole ndoki ndikira dua na ilo kerefiopa oitumia ilari kogla na aji ita merimere ankajenye ore lo jiribi ankajenye neri oleng ore ngolepa arirai oleng kagira na aji fufua na basi ya solo onti mama olo John Keane na janka jamaa dekore ngole ore te history naro masa itumia ya rilukulio masa ito yodo yuro masa enapatoki na jo lashumpa divide and rule kira duasi ingo lajo la yokle anaji itumia ya isarda kia naji na ina umane ni masai ten kiro shi sapo kwa lengi ora mo erale roshi yoke anakiri ya marira gavana yu leon tutu lati onano nendo riankajo siliki lengiri ya mari niki nororo ilo sapo kwa lengi ya maa kaina jo kiri masai peki ripo amiriru wa ki ngoro
5: ilo
7: itumia ya isarda kina in fact ene mginda shi yoko leon tutu wa lati airi ya marite nebo na adumakini nanu ni obolenye adumakini olekai adumakini olekai amuore anakiri ya maria nga jamaa ne golon sapo ko leng na ureki ironda ake ureki ni maasai ino ureki ni maasai amunjade anka jinaate mkulukoni sapo ninchoare antokiri etilto nganala antokiri ngenyata na ye kuhiba kajo oda ake ene shukunya na aja laini oda ake ndo koloro nganaka agolu oda ake ene kaja na kore nyendo kidura rasa poku na ya wene weji na naboshu ya maa naboshu ya maa na ninyengole etemita ya agil ninyengole etemita ya agil na atengkara ke interest na rate ni weji na meri ntoki nagil naboshu ya maa na mea mama keon
5: lari koku le maa
7: tutungana le na ajitumia
5: uwasishoreki
7: uwasishoreki aari yorukulie pisa rdaka na aji pisa rdaka na aji na kwa jokiri maasai lang ara ya dogo ya majaribu sabok ara rango lot na ponu amuke ke ponu emikiru ka kaoro na hore ngole pira shir masai po kina jole lengo jira sebara lengo e magen kuluko ni lengo e maga magadi lengo e magan poselo lengo ko naja ne golu na mo ira shir anka ja gwe sekenke na bo na bo ina umenu masai ajoki ore kibo dogo ya amuke ponu ngariti ne misimisi sabo delo wala rabal sabu ke ngoroni ana ikoni kake tia wanga dogoya etia wanga dogoya oro shana pe jana onge jaga ro yamuni jana ba kijo la pralant dia marua na ke jito lo papa pa otarutua ena uhuru e Kenya
5: pe tumi ala kunoto
7: na ya kore sinje yoke na e inote nye mikishuko kiyura ara nikintaru ntoki na jorai sira la yoro romasa ndo yoro masa itashi rongo le lo papa itashi ngole nka ku yole ntimama itashi ngole John Keane kiara gira rala yule anaji dima irolote ngolon iti wale le mpu iroro iti wale kenta iroro ni araisi ana aradua ngole yanga yede uwaso na yule toris yoko nana na kolomra nukotiti ni tashi angoreseba dama angoreseba dama lani birisha piro da south di weji na ushugia la saro lea sadera ya narok ekilesi ushugia la kasiro kutoke jodo na dola jo eti inga perara rana itashito
5: magrelisha
7: Nego era obulu entoki na duaya. Era obulu entoki na duaya najo itasho enkajang. Kiri enkaji na pi. Kiri anabo. Kai najo gir masai. Emaranya pi enirikindi yo. Ora ke pi pi rioni lobo ni rikiyo. Dike ngor ni kemana. Miki do mokina ora na ngolen na de kirai olilem ko ling. Na mangu le giraya iture. Na la yule anaji itumiai la na ila jero maiti ni le siasa le mogure mogure asa rodo ile lo ati ya wole president ni obesia ya mu esia ye ngoru ile ya mu
5: anyo mole ni
7: basi bushwang na hajo gile lo ajo gile lo rasati ashe ato sho da nyal rasaro le enjoy chama la council na hajo gipo ki ni ntasho na ko na hajo ki le lo tungana le ma kwansento mono hoki ankaya na lariko ni linyi apale ncho na fasi pairote ni apandai pe amehia biongongo patu meseriani endo mon si ankaya meme diyo gankai kona pokin eradu ilto ngana loro masa ilto ngana la kanisa ore bebuku enka oro enkoiru ya mpolosi ya naivasha ene nikisoma na najiredsi ya langero israeli enkoiru dikigera avarai tayu tiatu ya naivasha
5: tiatu ya naivasha
7: Ore bira shankare te Jordan merlanga lungano rike juru konta shankaria ko me talanga lungana na doiki gira apare. Ore bira shankolong mede pa Joshua Larabal na naki gira apare. Ayo rajiri lungana ko aramiu. Ira lor dagro li rogo rogo disibirali.
5: Itanakata?
7: Itanakata. Lungana ko disibirali.
5: Tengkara ki?
7: Ebi nchohe antaye ngoro. E yuni jene buwa Larabal.
5: Kaseba.
7: Ehako kajuki rumasa ya she na juki na boishuang ngolonang.
5: Ashi.
7: Na boshwang ngolonang na boshwang ngolonang ekirukoto tankai nchere kita yoga ngai kemirishore yoga ngai lazima bage ndashe
5: wow asho lenkiara or governor le Kajiado county mheshimiwa Joseph Ole Lenku tengine sheni etoki arambani ipo noye marketing wiji timbana ipata namole amboni na jene tata tidia le magadi timbana ipata amboseli tena rake tumi timbana emaka or governor ya Joe Marking scheme jere ke yunangi asine bonor masa dua bege lo ntunganak netingo le lari kole menyor no le ngukulia bakara madare ngule na marketing Kajiado county shomosi dio rais narok tuni ngombana shomai marketing na kopno ora malaro nor masa e bege na ke timbana jiga maendeleo kaya unisi nye naro kanyata duwaki eti ometi begi yolo wajo kaya doiki tikira nkajolo shole maa ama ako napo wakini kigira ya magi ina yetu tu New York, ina yao nabushu ina yao dupoto, ina yao ya walata omba niki maitenya malarithin larino larin ana niki tumelakuno tochatu yolo shole Kenya tolarile nkalo sinaboyi mnaudo ontomunile bokuni kendu watenu ngili kwa nishoro governor shome mkoto yenge Facebook my NFM 100.7 usho yoko na simu nga madhari shata ni miado
8: Era agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulorege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
9: Ni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena orore ilenkai emu enkibindi etayolo orore ilenkai tene itum enkitengena epo kisirata tiatu apo kematua tombu bibo ki na tiatu biblia po kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkakenya ningame enkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nekiake through the bible TTB Tieto Mayan
5: Egese pore pelo njum skiza tiyo nige peke nishia inspirational, motivational jokes araka Bible verse Ashu Bible verses Tera wara tuto yon neno Tera waki 23175 na free of charge. Nenga ma confirmation message ngwa Safaricom na ila tumsikiza tune nikipik inisha. Inspirational, motivational jokes arake Bible Vasa show Bible Verses. Oratuto jwene no. Tera waki 23175 na free of charge. Nenga ma confirmation message ingwa Safaricom.
1: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani,
10: olo yankalani,
1: narosura,
10: masurura,
1: osarai,
10: itnabo obo inti nabisha na kiti olende,
1: enosaen,
10: keshwe,
11: Mayan FM.
10: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na,
1: idum si yote center one,
10: melelo,
1: isinya,
10: oltinga,
1: mashuru,
10: magadi,
1: Mayan FM, kibore enkiwancha,
10: tumbelian,
1: ereteti,
10: kabune,
1: sikawa,
10: kilutori,
1: irmeshu kila gule,
10: eni ningito Mayan FM.
1: Note nchipai, wengku inye sabote yaro Mayan FM.
10: Nkoroki olomonu osingolitini sidan nikishoroltao.
1: Inti ringa yu tiadu ngiri sheni nambari nabo, Mayan FM.
5: Sebaga tokoli njia wangan na olosho ne sulaki tiatu yanka kenya mayan po kiolo nge juma tatu merabaki juma saro manahari medosho so mwane enter de kenya kia dhoro gavana ile Kajiado ula anyote Joseph Ole Lenku na ula rodo nisi ile nkaji over Maasai tingite shuniki gira ya magamba na ibritisia yiri kori era mother olosho lor Maasai kia dangule tua Orais ya tabara na Kajiado County, ngolo mina karibu na bayau ni ongwan. Nesi mba na shomo kia stay na alo. E tina rasate, aki iye naate na weekend mwoleta hara. Dama hiyo lo mwishimua. Kaja Kingpins lor masa ili gara.
7: Ore entoki naji Kingpin. Mm. Na enkarna na isholro nganak olariko nilenye tenyo rata.
5: Mm-hmm.
7: Me enkarna na isholro ngani kewon.
5: Mm-hmm.
7: Ya wale nikiliwa na jo kaja kingpin likiara na maso ni mga jo hangai kingpin lenye wale ntoki nikiara na wale rolo ni wale maasai oishoki uparen nito dolo ni dama nesiro likerifi neimiegi neji ele chama le council ele chama le na area ele ole rolo ni lang inakiara Ore kingpin ne angane nyorara nikijo ltungana linono tangara ya nyorara ino kage me angana nijo ye keon maluna ndara jo kara kingpin loro maasai kaltu ajo kare loro ni loro maasai amai shogi apa ina rishara dama na ishori ro paren nita duari ne mayani ne risinyi ne kwe nikijo kajar ma kaja kingpin so arai na andai na ara yo yela jo kangai kingpin linya me angana nijo handa ltunga linyo nyoro Nako mayul kakara duro moru bojo kewon kingpin kakajo kewon na kekira abare kakaya ama romo no hongo le siya yamu ekwelde anasi ya yi siyasa ame nilo siyasa birumo lorika nitu markar sabuku nitu miankanyit ora kera arape iteru walo nitu mingoliki nor sabukin na inapepo rukuli yolo ibono nanyar kuli romarita lenya ingora nakibori yolo lorika nishare angarne merai nikaja neaku na bana Joshua ni tena kure yo yekeny meral je ni leme shirtit
5: shirtit tuli kayo pokin
7: pokin neaku majona no kiyela jo haja kingpin so ra me ngare re ka ro ningo romoru je ke onija ka jo irge ko shirtit
5: okay nene si na jenes ko kad ne maga ni jo ngolore poketo kire siasa na kare ndo na jente met no ra jente men ndo na pimeke ajo amana jo ngole tere ko re ne tejinga re shata na bana ne tejinga kito shankia sini pe kito ni agelo na aji yankata ya rea shua yankati unia shua teleko urika le muli tiyoshi yake ijo dikita nyambala lunga na kulenge sina jene marking scheme
7: ore marking scheme arashu ore po kito ngani ogeluno ni ara sababu pe gelu nyegi na ore marking scheme na engeluno roe are yungurariyana vya doko ya nagenta baye Ore ngole peye alaitoki ngoru olori kakati enkate are le governor. Erdo le tunga nakaliki ajoki kata pa ntokiti na isiligi ntai. Na anea na. Aumon ntai engilenze ya kia reshata mairabai ya nangor arashu maigila ya tubulu yankai ngejuku. Ora fape kipuo naro gankare adokaya. Nikipuo samburu yankate are. Nikipuo amposele yankate uni. takona siyaiti wiki rukua kloro Maasai.
5: Ma cultural week.
7: Niki harafa amuki nguwana. Endoki nikirejo kibuwa joki rais.
5: Kiyewena.
7: Eneye uno toro Maasai. Are niloro ya lalo aumonisho. Ni harasi indoki ninchoyo. Ningiro ta. Nikika wa president. Tanguro yota mao. Tanguro yota alchamus. Tanguro yota mpusel. Tanguro yota lekipia. Nda asanjil champa ilang. Ure sini nyete

0: mala mayan hiyo no tanka yira ba yona sa yanka kanya tiya tiya kanya mayan ki kira jama kamera to lo muro to 40 to 40 jo yoko ra to tele muwa kai nyona lo to waje muwa pok na bane niti ushoki yoko na simu safari ko mo Airtel le lo kile kule SMS ndiru nyankarana na jo mayan mira waki yote 0785929283 jo yoko ra tuti le muwa pek jo yena mita gre kake amare muwa niti kai nyona lo to dokoya
1: ora tuti le muwa
2: para tuti le muwa agi ndaya dongani oji dani so na da na mulya sa jiloni de ni ndama ni de magare de ke na ti ndulu mo nya are ni ngore kre yene ma yene fem ege nyoka ge ndara na mugi ndara ndara kada ko dongani de ndu la ke ma ge si ndara ka sapre ndi jabe ai do da ge yene ndola na gara na ka sapre ndi jabo le ndana sa da ge nyaka ge ilya ga jo ge mu ge ru ge jula sa na ndama ga ge jura ni ngora na jara da ni lenta no le yara ni ngore kre yene ma yene fem le sabu kala mira na lu ideru ene ko maga yira na gara mura le nya mali sabu ko le daga da bala gu an kai ka dangara gi gira na do ringa murdi sho na gideru na da bala gu an kai ka na mo gei gero gelu na masa ala ni ngone gira yira ma yira fem sabu gure lu na da bigla mai de leo la ran dinga gi so lu mi sha ga yira na gara na fanga tangi sho leng aga yira na do ye dei aga yena na rabi ngorna ba gi sabu gi na ga yena mere lai gali funi mai ta ga ye ba ma ndo moni na udo yala do re na ge meru ndo na xana ndo moni le o imen aga yene ko na ni ja ala ni ngori le ngire sheni ama yena fam awre ndo ngora ga yela shogo lo gi ja ga ye su jara ko lo gi ja ga ye o su jama na bo le mire na ba na xana sa mani ni ba na sa bini agere ni ngora na la la jona la do gwe le ngir la la jona ar bayni na tanu mbaga na sala sini na tanu e gona ni ne ja ar ni gole ngir jena ma jena fam ye gi bura na la ga jena ga tingo so ko ni la nda re re ko da ga jen karra na ge a mere la sini jen karra ga ge wo do ni ngori jena da ye da ye le amore ko na garza bu gina bana mere ga ni bu ni maro mo no ku ni ndo mo do mo no ngor maro maro mo no inde Demi rela na nagara kali budi mana sana banggeng kali budi mana sana dami ala ini mulai negeri sini amanya na fam. Alena ne jadi kini jaga je sini je rata ura tu je ling ini jadi ni jadi ko ilmu ne soal lah sajilo ni lah yang kalau ke cuma ini anak dua darah na ke tunggu kau kita lu kau ni ala ini mulai amanya na fam. Alah geraga yang tu kini geraga ke ura tu tu kan anak ya ramadhan jauh na ke jauh kalau para gua ramadhan jamu. Alaga sorun do gidi ngolin nalle nege di bugura nello na dingo so ko landa ga yewo de ngurma en na jilingi mi amma ja shirimi mi amma ja sala sini aga yede ko nari de ja mi amma ja sini ma mi amma mi pili na ala ni ngole gidi ngere ma yere fam ri ji wore di so ka di ga ye to ni ro so ka di ko ta ga ye ni ra ga so ka di shilingi mi amma pili am sini de ne ba madani mi de na mi jele mi amma ja shilingi mi amma ja sama nini ta mi de na ngurma ngannu shilingi mi amma ja ami sinni ay wala neja ala ni wala legi rejene ma yene fam la wala na ko la bare bare ni legi na ma le yere bare bare ni na ano shege ne gi jogro na ndray am to ro yere bare bare ni le la ma yela mu je ne gre ngora ko la bare bare ni sa ma yelo mu ri bare bare ni re ne wo je wo mo tin ka aba lo ro ati ro ja bo lo ri wa ma yelo wala le sa na ngai ala ne wa ge na ro na ko la bare bare ni mu ne ri ngalolo ne wure ne ri na ra sa na ama bi nyangare na de la muru nyabe la bare bare mo daro na ba nyangare ay ra ba shara bare bara le na mo na ge sirgali be mo ne mo la bare baro le nga mo ira nyamal ra bara go la bare baro le ng iri ga je go gunyo ara wa re o ri ne we ji le la mbe la ba go du ganda ga ja do na ge ke ina bi ga ra ja ni amu do ro ni la ra ja ro la bare bara mo na sa sa bi nyangare na ge gi bo gundo gi ti nyamu Olo je bare bara nage lengo bi la fular ibe bi di karabar naga o mona ibe bi karabar la bare bare ile bunye dara o ran karra je ra ne bi gri karabar ro ibang yang kare po gi ne o gi ran kar naim shu maramu ila nya moro hiru kana la bare bare ile la ga ti ran karro ne ngenta namu pa ga na nya ni ne kare bi bun ko ibe lan gari na bu gu na re lo la je na ile sibran ni gi dira ge ge dira ta ge lan kara gi ana che ye sibran ne ga ti ado namu Allah taala na yoga na mara na sibidali sallai na nari kala na sasa go strai odo do ara yoga sa shiba na mara na sibidali ga jado odo ne wa ga na changi amu ara yoga sa do shiba na sibidali amu seri bara gar sabu ko le Rara la glera de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la
0: na biento lu mwenyewe Danson kaja Maxi ngenjo
1: itoburuwe leo kwa ratuti leburuwe
0: Anshwareta
1: Danson Maxi nara 88%
0: 88%
1: kabisa
0: choyo kwa ratuti leburuwa ndugu yangu
1: yes
0: yaza gulu
1: medala kata wala la
0: ndio inyala ni anata mwana naji Mary Mary on song kedi on songo mailo song something
1: Mary on songo kanyo
0: na polo majala duwe mpishia Maria.
1: Oh, yeah, and about a joke. I don't know Maria. I bang a bisha Maria than Gaji. That's on the younger Jinanga, yes, and a
0: boy.
1: I'm marrying a memo, Maria.
0: You like your common little thing, literally, no Western. Nalo Pogan, you know, somebody
1: who shall say, you need you. Ah, Malaika Cavalier canichuka.
0: Can you
1: kind of mingle? Nika Tembea, Nika Tembea. Ah, Nikakutana, Malaika, Mikael, ah, Mikael, you knew him. Kunyoko chai nikamwambia hapana, wacha mimi niende tu niendelee kuimba na wale malaika wengine
0: ndio si malaika
1: kaenda nikaimba
0: alafu wale na wanaji Yesu atongaren
1: Yehova wanyonyi
0: anyway
1: na kwa gile ndo ngana boku
0: ishu ndo ngana sana imeri
1: ehe
0: nita yebenta bwene ju aya pangaka Maria ayere shu nendingi nariki jijini nona nyamachetini nonyo
1: nendingi rejo geti yangaji
0: tekaka ayo
1: na agbala Maria da so.
0: Kuro ro baye no lesdi. Kuro ndo mo na kadoli. Ne bo mo te injuri. Wallahi ga dalak.
1: Ne bo la rabal to don.
0: Ne japa woro mu se yankan. E di nga dulu na baye na se ko jo.
1: Kedi ga ulu.
0: Kedi.
1: Toro bare bare na ngalo lo ri.
0: He, wacha tuone.
1: Tunaenda kuona Maria.
0: Utaka kuona Maria. Ini. Ne jaju ga lungana da bashana la ikinuji. Kata we bili se controller.
1: Yes.
0: De nga mo igembe.
1: Dua jembe.
0: Jepai. Mene dua yang kajir siapa?
1: Ne uru yang kaji.
0: Aiy. Kerana kita roof tangkap. Ijia ka uyi. I mari ada yang dol dol. I mengulu bawa nasi serangga. Kape ya kila mtu
1: kari. Ijia jadi nasi serangga beri mari ya.
0: I kape kata.
1: Anak masih orang daya wajar dulu beri. Jadi mengurat rongkang ijia.
3: Inkorokyo Lomon Temayan FM.

0: Kaji Isaac Narole Gerembe namanya muruan rashara nini ningi ramayan ramayan erero rama sekogin oreyo roba
1: Kaji Rajak ara ala la fay dondu lele agora kadu ngaror mar ni yololo na kaji rofay na garor fans le mayan na ga nyor mayan na maga ba lo mon na bo na bo ni ningi zone ara reju na bo te pa jadu ngi fi jadu yo amay ni ningo
2: mayan sen olo shola mo
3: mayan FM Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Mayan FM. Mayan FM. Na bohong puiti na bishana. Eni ni kito yuk naro kauti. Telurungado. Mayan. Mayan FM. Mayan FM. Na bohong puiti le. Esumiso yuk kaji.

0: tajira solo menepa narala la sonrai ngwe murungruman
1: Daniel Lonedivis na manya masorora
2: Elvis Kelfin na die muremure ngwar na ni ndo mayana FM abanga no lo show
3: Kadi Jackson narala lengwa na nyarhi ni ngwa mayana FM tara maji
1: ni ngi do mayan FM aligi ma semaine ni ngo mayan FM
0: ana fa shay ni ngo eno hiri hara walasar de juma billi eno hiri hara namnga
4: mayan FM ewangan olo show ewangan olo show
5: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
6: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi ni mkazi wa Ndulele.
5: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
6: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
7: Na mimi ni ngoma ya Nesem, Olosho Lambo.
4: Mayan FM. Ewangan
8: Olosho Ewangan Olosho Isaac Sudi de Murwe Mgrene ngintu wa Mayan FM Nali masebo geni ngu Mayan FM Amo Ewangan Olosho
9: Ajira nano Philip Nkoyara Nanyo Roshi ainini ngu Mayan FM Erishara Doli Gavarigoni Abuitare Timothy Sanare Banzia na Saro Manare Baga na Aso Mwanyan Gavari
10: Aji Samson Olegilisho Adio Murwa Masorora Ainini ngu Mayan FM Ewangan Olosho Ajira masebo ogi Nani ngu Mayan FM amere do do lo shola
11: de do ngar na ga je sechel naro lenga ngole maro ani ningi to mayan fm
4: mayan fm ewangan olo show ewangan olo show
12: ore do ngar na ga di ne ma meti tu na ngwa olo show le rose na ga ni ro show le ngai ni ngo mayan fm
13: di gidio tugay na di na muriro sei na ningi ro mayan fm na ra mayan ra ya saluno ra to lo shola
14: ere mayan
15: aga ji sono paul cricket Mano ibalo sila na raon na iningiro Mayan FM era iriro ya Masai.
16: Kaji saa sembeo na manya na yobengu sa musenge na iningiro Mayan FM na sa anda daganya subui anda show.
4: Mayan FM.
17: Kaji Isaac na role gerembe na manya muruenda shara na iningiro Mayan era Mayan iriro ya Masai kogen oreyu oreyu.
18: Aji rajak ara la la fay don dilile agora ga bi ngaro mar ni yolo lo na aji fay na ngaro fans le mayan na ga nyor mayan na magira bang lo mon na bo na bo ni ni zo ne ada re ju na bo te pa ja dwang fi ja ga yo
7: amay ni ni ngo mayan na sen olo sho la bo
4: mayan fm show mayan olo sho

0: Baikanga ikira magene kabisa na jeri mbara unasaigira kaburu wala edimu ni saa mwana ya male gani yora atumu nubashu wale anspele nebo Stephen Karu tulio sungule dayu ojo ankai kitoku mihero likira magene amuti pokuweji yula njena yu kwa sato bera pokuweji nao kiri na ura amore yoyi mkwaba mankai nito bera nga jo ule shumara nolulika lenye ule mkwap ululika longa jek
1: enyanak
0: Nyangu na rao mwen kop, subuki, prigeli, na yipa shanyo, na eni, kapet ya nkai.
1: Kapet, iwe jinde wiki nkai nke jeke
0: nyana. Nega aro, yinke jeke nyana. Nyangu na ageti, ino keti na ti yenye.
1: Yes.
0: Kabisa, la ini mwen niki jasho leng. Tengkara gana aro yi, na kenyasi da yu leng ilangai shiyo, good morning.
1: Good morning.
0: Kenya nka kenya.
1: Nka kenya sida yu leng.
0: Do
1: keji nki jabe.
0: Kirobi?
1: Ya iye kirobi robi rara.
0: Kake.
1: Ningira ajo enkagenya sidai
0: yes.
1: Enkagenya na mayana
0: good mm-hmm. Anyi sana sidai yeling sidai enkagenya kero sidai ndio jangaya na shida ngaraki enolong na gladi da bakiyo enolong ngira dono nda seriani kero dono olonje chebai kero dwa sido ya enolong da maglani sho enkai
1: ndio
0: jangaya sho leng tangaraki na pili senye kito tangaraki sido na seriani enye kito na banji na sho yo nyako ili meyo ni pili se yo na wali kiyo ndio jangaya ashe
1: Oling.
0: Ara yulai dengan lang, ni silga ajar tuwe bagai nabe niti rasia subat. Silga ajar abioro, silga ajar isipa, silga ajar ikirakueni, kisilga ajar na pilih sangkai na bagai yuk, orang na sedan sangkai na bagai yuk, orang na wangan sangkai na bagai yuk. Ara yere we niti, na kita bagai yi. As long as tingkana adu sangkai, tenolong. Ya tuwa roi esiana oloishu. Yani iti kalenta, iti jistankai, olunga nolo ikaja,
1: loishu.
0: Bas. Njere njere nige ya, kakinju. Usuwe na waswasi, amunju. Mkina na yena ikiro nige rae magi, nake tipu kiweji. Na yeke bada manake, mbaka nike ntabayu lo kishu ni. Lenye. Hidu ye karibu sana kiri ya mani baga sangapi?
1: Sasi etendama.
0: Na ini mwini kajinu nkarna yu alashe lengireng?
1: Na jinanu masiata?
0: Yes. Nijo nare karibuni sana atua.
1: Oramati.
0: Kiti ya lishara dukani ngirajo ongwan. Saa ongwan. Yes. Nijo lishara yare.
1: Nijo enkigwana.
0: Yes. Oramati. Nijo saa sita. Ya mudu ya ramati. Na yatina sakiwa ushinki ya kidogo au dolgani ya rukua torono. Nijo rinyo. Nijo rukua. Sawa sawa rina saa saba. Nijo lishara du nijo. Enormaida.
1: Ormaida.
0: Na yatike mwana ambiharani ya ngajwa ya kireko nari. Ya matarangu ungishu. Enoldu kailang. Mbare ti ang sey na bene nyasita igbe ngora na harus ni sey na sey bokin ke roshin dun mamore ol jogudi eran dun nya nas te don jogidi de ne jeru walu sokoni ne jeru nda sato of sign ne jeru walu shugun jay ne jeru ba ngam burukwa yar yani mer madele mera nyo
1: dun
0: ne mera dun nya na kuno ma nanga saja tinya ko na dake
1: sa
0: il Yes, saa saba endama.
1: Saa saba.
0: Yes. Wari yana jara na msajina nado ni nigo skiza tune. Ola yini ngoni ya enade biyara do skiza tune. Pora wano ni ufina simu. Nari shara bakuna rosho. Ila kwa niki. Neme bibi yungu mwoleng. Mbibi ndo najira jesise nos.
1: Nos.
0: Neje jiswa ke nos. Misuwa gini yungu mwoleng.
1: Ay.

0: Tristan jere mbare ko segra ka bu golani ngoni so ngana mbal gandi yorati kita mala ni ngoni man nya kenan ngaja ganya ju en kayta na kenya tam worke do yondu ngi darashe to mon nawdo o salale ni leto mon optional nyake man ngusa ganya egra kayta na ganya ki ko ju golani ni ngoni ne jun jere wori lo rena no shagro la senak ya do ron darano o shogeta nyo to la senak yes ne jun jere na ole ri ni isileno Orangan dibawa ke nutur ngur. Orang erana nosha ke, na atu murungur. Orangan itu marangan di orangan lemeranyo.
1: Lemeranrogi.
0: Lemeranrogi. Orang iye, na yang kai silenogo. Iri segin cowo iye, ni shugun yang kai danyo, ti diang kai na. Na, nasi badu lagi orangan aku mukuling. Kalau na aji na kejar lekas rada na buka aku nunggu darashe. Nejo, emit lekai na nala ni shoyo. Ni rogi ayu uri yu nuro sabuk, oling. Yani kalau ni midian rogi, na agan aru do bengaja. Pinchoyo or naragudu na nare pinchoyo ni kos aishida sabrengi shino
1: amumeni nkuna fa ke fa pinchoyo
0: pinchoyo dua ke lone suanga yor ngani ta dua karama na jo ke lone nyamalu or e binyamalu ni jo kairara no sengere nguruma kairara yul ni fikire na bunga sedder ta kay agu ngai mbisha masiata ni deo Nero rono angai masirati aji,
1: tolorika.
0: Nero mwenye, ala ya juki, kanyamal. Nela kawo ni yeye obenjana masirati, nyamal siya na mera. Kake, yeye usholongani tu garume dona second vote. Ani adamshi niari, hamele rongani, ara nyamala ikonji. Yerutwa ni ajira nuko oishinyo, ana nyamali, mimi tiki la rongani. Amoro la silanga viti yaga, utarere wengine mire raro. Na fulani tenelo limit nejo relanga njere nejo ndo ke nyanya malu te yauno rasapuk oleng ndenabe jolo sara njere nejo wori lo rongani rana no shoke tola sinak yani zada jinla o monro la sinani amoni si sai ngina nejo ngoroleng na akumo ko sigra do sinak o si yani o shola sinani na narogi nimiare nasa ko narogi nimiare nasa tinimui do ninye na ero la sinani lebiotisho tinimui Egi bore na sabiori sho.
1: Ya meti.
0: Iro la sana lenyo.
1: Lebiori.
0: Wewe ngarandi wala rabal. Na hiyo mishiba. Na iro la sana ni lenje bai. Wewe ngarandi miare seriani. Na iro la sana ni le seriani. Mera dojo wala sana ni na ngarandi amele mera mali. Tini miara biori sho. Na iro na risha la sana lenyo.
1: Lebiori sho.
0: Na arini miara ni njoo kininjo. Ashiru mara jaja seriani. Gara aro la rabal. Toro mari tialatia. Rara isana gal. Na tina lisharanyo.
1: Tena
0: risharani miata ina. Nera ya lesindak. Amo wan ama nyo la rabal. Melo ni araya baka ni pangye ngendaye dufi. Ni araya baka ni ya kogo lesekak. Iro lesina ndia na amira.
1: Ira.
0: Ita dole fiji. Ita dole seka ni. Taka kero nero mero leseka. O lesina ni.
1: Ira.
0: Ita. Nijo wele nkai njere. Yemiki mpuni noleng. Uwe pokutu ngani. Uwotu ngur. Uitana no shweke. Tilo le meta. Miji ya ama adoyi. Kara abe na jespa maket. Ragi ni mungkin ni perlu, ingkaru karungun kita arumu aja. Elaga orang ni ye, piata, na loshili granggari. Elaga orang itu sendiri dengar payblin no. Orang future dengar payblin no, na loshili granggari.
1: Naniara.
0: Am, ye mungkin gayer pay, piaba ngakini lekwa. Tori ye dengar la pay, ni dengar sendiri no. Ni jadi kalau sedar aju. Tomito, nanara, ni dengar sendiri aju. Amukisiri wangkaya pinkaja, pinta na saa. Wereke nchoke, ya wala ini mwani, daro noshweke. Mijayi karabia nanginyo. Nimi mbaka yorwa yel nali gajwa, menja ngani, karabia nanginyo. Yarake njimaki ipangye nkire, heke njimaki ipangye nkire. Ira hapa iye nyo, ira daburu bungile na iria. Ira hapa kasulai, tunduka ina kuru. Tunduka!
1: Kambisa.
0: Amu, ira esanaka amu, njwa iti.
1: Eru.
0: Ita yasana kama mguu rasisho kundangi juu kule?
1: Eto.
0: Ishio kwenye na nakishu. Nile poyo na nakishu. Pienga diyo kula lemeka ya.
1: Leme.
0: Paake bodi yangu kahini wugi. Nishiba jana masani yangu shogana haruksoto. Eri sega na rapasha darunga ndanga ragi. Hege njoro kani yamaya mbaya mijolo. Nejo nae. Mjia karare, mjia karare lau. Hamre na lau, nige lau siyo. Kila lunga lashiko kwa mno baadhi yuo mno.
1: Ee.
0: Kwa mno najo nae. Njo, njo masiata. Marsha kipe njo. Ijo sinje yo. Tadua, na angai yangu mrisi angara na mera, na yake lausi yo. Tadua ilarongani, ni sababu shongo mwenye, noroji. Ila jelo jina huo mikra yao mwenye kwa hono, nuwa mwenye kwa hono. olosho le Kenjo. Na neas enkai neja. Yes. Nening'o sema aitobira serera. Nejo na kelaki olaitoriani ninye enkias enye. Kelaki nyoo?
1: Enkias enye.
0: Ore olerona oshokita olaisinak enkai isilenoko. Na kelaki olaitoriani nyoo? Enkias enye. Minirayekire jo? Jikumbe kera olokosi ayo renyo? Tenkai. Enkai na olokosi ayo inatoki sidai nias. Lorongani shili yangayo karasha? Endelea inyangaki. Olosi lilaki ngera jenasa yengine. Tendunye lagi ndoki sabu niji gora ora sere belo fulani school na nala tikit tikit lagi endelea ra lagi jo mera be ba gbo school iru fulani marasa shopping ne sa ni shopping won ke karagi enkai ni kala ki
1: kesi
0: le mera ba gi jogonji enkai do na bo de sponsor iru shi sponsor longi karagi ala gi enkai le ga do wonya genyo
1: transport
0: transport aki wale na bo lon tangaragi na
1: iru mengera ino scholarship
0: full scholarship ne longambo tenkara kyola baki tenderai
1: kesiba
0: kitili tunoyi ama nanado yata ore ndoki ni yata ye na nakere ninjo enjara na lojenyo no ikere ninjo pocket money ore tenkara ke na pocket money ne riwa ngai le kai rungani la ke jega mar da majo ke gol radio sta palamu ke gol sho la rungani ngor ba ngai na kera ino ele ga nyana mai sol ne akona ore ni irunyi no longeji enkera yo ndungani aisenani kera joki ore enkera na yuni ne anas ni kwasa nakos anakos na ima ne anakos gaja e yuni ni mengoro na kerai e ima na kerai no na nyangana re nakos ara igulia na ba ore nyende le me rapi itu asingera nyina kos ni ro de nyaim kera adwe na ngaye
1: enino
0: ne je mashu gwa gwa ramu e melo na ana chance ore na bogin na makusudi yankai na mmoja tenkara ngole yankai ya basile noko pagalo rinya alaka mreja na aji kela haki lozuri ya nini nye na kias kaira juu singa langa yu singa kaira na genya njoo ina narepe njoo ayo njoo ina ardasi yunguruma na kekombe yunguruma njoo ina nale ankaria njoo ina nale ankamunu njoo ina toki na narepe silu ame yankai gira yikaja
1: gira isilenu
0: kaso shiki jodwa yi la dimo shin or masa na rano shi lo yul rara ba ga nyoro kifia ga najo wera ngire ngi sotwa o ne sile ni miroro yan tele tanai shen gire ndai sire ne sile de shoba me gaja miroro amure mera ba ga nya malu na yanga ga panda walu yanga ga pakira ngalu na jo ga pakira ngara ranyo
1: kari
0: kara ra nya mali ara nya mali o ene lo ga ba linchoyi ni nyindu ya shono mera ba gala asaru amu ni nya na ligi ni mali ni ngo ame igijoro shandawo igijoro bakireng igijoro baker igijoro bakwo igijoro bakishu na na bakishu na shoyala ikaja ka asagi yolo ya ahoma arshu ashu yolo arshu yolo rani ori nyangai igala nyangai yongor shoyala ikonji na keripo igijoro la sungolo enkai kitok enkai sabu atipo kiweji ori na saigira shoyo
1: kiji yagi ni kimwari rage
0: na igira nyere ko te bukenye na jore na garaje ishu kiyo la yongora ko leka na ko kai na joki tenin choyo ne gwa rais na nyam choyi ni ngoru e kata ata tenin mo ni nyebe golu ara ngara na mengure yara ki sababu shankai no lombe awo la retoni ligret no ya mo nyanda yolo shi o di nyanda yolo shi do lo retoni na nda no longo adar teni abenye ni jema kenya mal fulani enyi to amara nyamal
1: baya
0: ya pokin ni ako ni bonye portal gafana ni bo goro bunke ne bi boro ngai be ya wonyo e roto ni ene njino long o itarum peta ni njo o chefimbi a jotu o tu amanya marfulani na yinga sa jo kanga ido yele kanga e lograi ai tete ya ibonji oldo ngani o shi
1: ogradeti
0: sho ne ba ona bogata
1: ibonu ya retsiye
0: na rosho na bolon tanai yaso shini ja arel lungana wore na bolon tejo na rangere na lo university na jira na maidem odu ko lo shiba okile njo ne meti ngere nyo mana bonara e ya umi ape ko ben na no shindo yugo on wala mele wan jo yok ni mi ko da shi shi european ngwar da mi ne ko european ni e gaja nyage bugu nyage bonyo ngale meta ngwa ngwa fi oltani re meta ko ngira ba mi ragi ni mi lo shi ajo ni shi bugra nyo e lo tonga nak ara gra amra ngira bo sinyo long re mi lo shi ngona nyakumbu mena beri mena ninyi le mara mera kinyo lo na ko lo diyu la mu o so lo ne ro nyina namuke na nya ko yulo kai na diyu singala ngai kene bira ta na kenya nchoi na nare pengaja
1: pinjoi
0: wala nkayo penye jo naji na nye kia kuli nisile nabo ninyo alakina sile deno ngayo hamaranyo nyo hamaranyo nkayo.